0: Extreme Energy Drink.
1: Honey, may you love me? Ang pusa ang mabigay pa sa isang siya ang hindihin ko. Hindi ang kasi tanang mabigay siya ng hindihin siya ni. Sino na ang staka ka? Yung pasal ko pa radio dhabing bata bigyan pang bazi rahan siya. Kuso ba ba ba na hindi ka ura radio dhabing na bigyan ng bira ay lang siya.
2: Hajul, tapay pa ni apno vyapar vyapasay barang na chaan ang sa bani? Aile radio dhabing na bigyan pang di alas. Isle tapay ko vyapar matra hoy na tapay ko parichay pa ni dine siya.
3: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज़।